aho sa pateni, aho hiva o a kosi wa whewa o no. Kwa o sai whewa hoko atu ai polokala matala, hongong lele ai wahanga lo tutonga, whanga whanga atu pe meridio tu triple O. Tau whawhitai he tau whanonga o tua o tau sia mai ai aho whakakoloa koe. Pia o whala hea tsi gautou lika te kaka maa ki mutolu e mohoenga o e mamahi o what fuete ki mutolu e api hopo ate pia mok mutolu kato api u whanongonga a e polokala mani. Iha tapa pe o e kolo pe o te tau pe he ngalu ea pe koe ngalu o pe. Tato hangi tonga maa ri e ngai mea kato api ngai fitu o ngono tuai e tau polokala ma. Pia kisia ngai loto pe koe ngai loto whare o fikuki moa whahi ngā whaingataa o e whanonga ngā. Whatawanga pe ke hi whanonga pe mwai whia maria ai o tua nofo ia mō ngahi loto pe mō mō ngahi loto whare. Ke konga ula ke tau tala ngā ngulere o e whewhini, ke mala whakaiki o e ahoni ai ane whakahoko ia tangata i ki se tua ta lahi ene re vaya i loa ko mafua esi ko maafu pe me whaingalutu ko ia o kere si i Double Chill.

fia tatali lei ki Moudolu, ki he taulot whawhitai o ahoni, koe sāpate ni honoua, maahina ko ākosi. Pia ku tatau moi hā ai whawhitai, lotohanga maarie, i he uri foe hawa e tai hā mai kua whai ki he tau whanonga, pia tau au sia mai kua tau whanonga i he hifonga o tau. Kei fonga fonga ala be fonga waka ai sia o sia si mo tau ngā we. Ko ia o kou tali tali le lei ki Moutolu, ki e tau lotu whakawhetai o e pongi pongi ni. Ke tau lotu. Whakawhetai ki a Sihova, kai lawaki hono hua wha. Whaka ilo ene ngāhi ngā we ki he ngāhi whahinga. Hiva ki he ene awhio, ta haape ki he ene awhio. Whakalaulau loto ki he ene ngāhi ngā we whakaafo. Pōre pōre i hono huawha tā puha, ke fie fie ai loto o haakumi ki a Sihova. Huhu ki a Sihova mo hono fuungu, kumi ki hono fōtunga o ouai tuku. I he huawha o tamai, moi alo, moi laumari e maoni oni. Amen. Koe pot folfola e lau maa ki tau tolu. Fai ai ha tau ki tokoni he pong pongini. Koe kohisperi hono hiki e Matiu. Vahe taha whaapia koe ua fulu maa uaki hono tolungo fulu maa tolu oi vesi. Matiu vahe taha whaa. Vesi ua ua ki he tolu tolu. Ai au pehe ahono hiki. Tēne hanga rewa e si isu o whi kau whamalohi ki he kau ako, ke whei moheka ki he waka, o mua mua ia te ia ki he kau wai. Lalatonga e ne tuwange e ia ai kakai. Pea hiri e ne tuwange ai kakai na ne aluhake ki he moungā whakaeia pē ke lotu. Pea he ene fiafi po uri, nā ne ia i toko taha. Pea koe waka kua au ki he waha a Mārie, pea whaingata a ia i he pē au hena e tokai ai matangi. Pea i hono whā o i wasi i he pōko ia, nā e aluatu wasi i sū ki a teki nau tolu une hāere i he fukahitahi. Pea i he sio ki a te ia he kauako, o kune hāere i he fukahitahi, nā nau puputuu o nau pehe, koe whaahi kehe. Pea nau feke kei, koe nau mana wahe. Pea rea rewa a sisu kia tek nau tolu o pehe, fie maari e pe, ko au pe, o e mana wahe. Pea tari kiai e pita o ne pehe, eiki, kapau ko koe, fekau, ke aluatu i he fukahi vai. Pea ne pehe, hau pe. Pea hifo a pitame i he waka o ne haere i he fukahi vai ke alu kia sisu. Ka i hene tokanga ke malohi o i matangina ne irifi ai. Pea i hene kamata whakatoutou moloto hifo na ne kalanga. Eiki whakamo uiau. Pea mawhawatu lewa a sisu hono ni maa o puke ia. O ne pehe ki ai, ai tui vai vai, koe hāna ake tala tāla ai. Pia i he na heka ki he waka, na e tālolo ai matangi. Pia koki nau tolu na i he waka, na nau tū ulu tui ki a te ia o nau pehe. Tā, koe alo oi o tuā koe. Koe ngata ia oi potfolofola, koe lauma aki tau tolu. I he pong pongini, aia koe kōspeil beia oi ahoni. Tapu ke he awhio ai o tua. Whatapu atu ki a iloa langvailala, ele noa mo whanau ahu eiki. Tapu ki a murikitonga, kau ātoa, malukawa, hātau hifonua. Tapu ke he whaifkaupule vahenga, walamotpalu. Whatap fōki ki he ongo tau rekereka, ka koe ongo whaifkau mālolo.
fatap ke tare kita malolo tapu ki hesea tapu ke se tu atal hai ka ma ka se tu ata fatap wat ke si ka uto ure ke le ka una uto ka be me api o una lo to mai ke ta un awe ya ko talanga tai o fata fai ki tu mama o ka ata ke fai pe ha tau ki pou pou ha tau falo to lahi me he lesoni na elau ko ki vesi o ko to o ke fa ma unga ia ki tokoni te fai ko mati wa ta fa be ko vesi to lungo ful ma to lu te ko ki na to lu na i he vaka na na tu lu tu ki ate ia na u pehe ta ko e alo oi o tua koe. Koe tala noa maheni peni. Na tau whanonga mai he wike ku o siho no whafanga e si su e toko ni mafe. Pea koe hoko atu peni ai tala noa. Hiri hono whafanga e toko ni mafe. Whakawawe i lewa e si su e kaua ko ke whaimo nau heka ki he waka. O tuku wholau ki he kauai e taha. Kai alua si su ke mo'unga whakaia be o fai ene lotu. Pea koe tala noa lolotonga e nau ihe vaeu anga maarie kua tō e whakae waha. Tō e matangi, pea na e tokai e matangi. Koe taimia ku vilo ai e tahi whakataha, pea moe matangi, pea koe taimi whaingataa. Pea lolotonga e nau whaingataa ia, fononga tua sisu he fukahi tahi. Pea koe tala noa na nau mana wahe, ka koha mana wahe. Pea nau whekeke i he e nau mana wahe. Pea lea tua sisu oa e mana wahe, he ko aupe. Loto lahi aia pita he ne iloko sisu, o ne kore kia sisu ke tuku ke fononga moia he fukahi vai. Ya fikau e siu siu apita ke hau. Pea koe lolo tonga, ai fononga apita e fukahi wai, kua ne tokanga ke malohi o matangi, pea kamata ke ne toutou mo loto hifo, i he loto tahi. Pea hui tokoni apita ki a sisu, pea alamai a sisu o ne pukeha ke apita o ne pehe ki a te ia, koe haa o kuke tāla ai. Koe hao ku vai vai ai ho tui. Pea ni he na heka ki he waka. Kua tā lolo pea nonga ai matangi. Pea toki tū ulu tui e kau ako. O hangi e koia koe whakalea ai ki vesi. Kua toko ke whai ai e tau. Whakama ungai e tau ki vahe vahe o pongpongini. Pea koki nau tolu na i he wakana. Nau tū ulu tui kia te ia nau pehe. Ta koe alo. Oi o tuā koe. Koe kaveinga, oi ki i poupou te uwhai, koe ki i whehui. Kuo ki i loi mo onia sisu, kuo ke i loi mo onia sisu, pe utauhange pe koe ka wako koe ni. Ma mata pe he ne ngahi ngāwe whakaofo, mo ne whamu ui maha ki, mo ngahi mana na ane whai, o au ki hono whawhanga e toko ni mawhi, kai te eki bēke i loi a sisu iha. Wai pefangi i whakaukau, te uto'o me ki i tala noa koeni, ke whai aiho tau whakaloto lahi, he whanonga au tau whai i he māma koeni. Uloa ki, owana tau pōre pōre, ha ngā oe kua tau lava. Mahino pehe tala noa, osi hono whawhanga e toko ni mawhe, na e hangarewa e sisu o whawawe i e kauako, ke whei mo wholau ki he kauwai e taha. Mahino pehe koe anga mahenia e tau mo ui whakae tangata, ka kuaiha kātoanga, ka iaiha ngā ue koe tau lava, pe aku tau pōre pōre. Na i roi pe e sisu, ko ho tau vai vai angai au ki tau tolu. Whahinga o tangata.
pena fravave e sisu o ikai ha to taha ke ia ia langi langi mo nge ia ko o tua to taha pe pena fravave e kaua ko ke fei mo folau ke kaua ia taha ko tau fe kau ia o ana tau pore pore hanga o e ko tau lava mai no pena e fie ma upe he kaua ko ke nau to iki nofo ko hui ke nau mau hanga he whamalo me he fukakai, he mana kua whai e sisu. Ka ko tau whekau, ko o tua toko taha behe ke lang lang ia, ia ki i ngāo e ku tau whai. Ko taha e whakakau kau, ko sisu, ko e tangata ka kato. Mahino hiri e wholau ai kau ako, nane alu whakaia behe ki he mounga, ke whai ene lotu. O ku whakamahi no ai, ko e sisu, ko e tangata mo oni. O ku ikai hautua e lotu. Ka ko e lotu, ko e whatongia ia o e tangata ki he otua. Pena e alua sisu, o kumi whainga maari e, ke lotu ki he tamai. O ku whakahinohi no ai e sisu, ko tau mau angaivi, ko e lotu. Pe gui kai ko ia pe ka na ne tanga ki e foi ma mo e mata i ka ki he langi ko e ne lotu. Ke ala mai e ni ma mafi mafi o tua. O ne whakakakato e ngata anga e tangata he ko tau ngata anga ku ka mata i o tua. Na e hoko e mata i ka e ni ma mo e foi ma e wa ke ma konai e toko ni mafe ko e mafai whaka o tua ia. Ya ko lotu ya na fai e sisu he ne tanga ke foi ma mo mata ika ko alu a sisu ki he mo unga fai a pe ko ene lotu pe mahino ko e fa feta i ki he otua i he nga o e ko al ku lava pe ko tau fe ka u ya o tau fa mana ko ke lotu ki he otua ko hi ko ha tau nga he fai nga ta ko hi ko ha tau nga he nga o e u teu ke fai ka utau wha mata vai vai ke tau toi lotu o whawhetai mo wha mālo ki he o tua. Ko uhi ko e ala mai hono ni ma mafi mafi o whakakakato e tau ngahi tō nou nou. Pia ko hono o whakakaukau e taha ko sisu ko e o tua mo oni. O kui kai ha tangataia e whanonga i he fukahi vai. Ka ko hono hangaini e sisu o whamahino ko e o tua ia he na ne mau mau i ai tūtu uni o natura ke whanonga i he fukahi vai. Ko tau whe kau ia. Ke tau tui, pe tau whalala mo oni ke a sisu, he koi o tua mo oni ia. Koi mea aku i kai te tau lava, o ku malava ia e he o tua. Ko hono tolu e whakakaukau ko sisu ko e nonga anga, he taimi o e whaingata. Hange e peko ia mou mea i he talanoa, lo tonga e whaingata ana e whepaki mo e kaua ko, he matangi na e tō, na nau puputu, pia nau wirifia, pia ko e mea peo ku hoko ki he kakai pehe, ku hau ai mahalo kovi, pia nau tala ko sisu ko e whaakehe. O ku pehe tofpe e tau nofo i he māma koeni. O ku hoko mai e ngahi whaingata i he mo uini pe tau puputu, pe tau wirifia. Pia wha hoko ai e tau ngahi mo ui ke lau whainga maari ai a anga hala mo se tane ke ne ngahi kovia e tau ngahi mo ui. Ka koe whekau o hange koe kauako koeni. Ne folo folo mai a sisu oua e mana wahe ko aupe. Siasi ko tau whika uia o ku ofi maupe a sisu i a teki tau tolu i he taimi o e whaingata a. Oua na tau wha vave lewa ke tau lau ko e whainga maari e ia ke kūmoa ki tau tolu he e angahala pia mo se tane.
kau wafi mau pea sisu koya ai nonga anga. Moi mau anga oi fie marie, he taimi o kutau puputu uai, mo ili fia. Ie ngahi whaingata a kutau whepaki moia, I he mo'ui. Pe koe taha oi whakakau kau te utokanga ki ai, koe vai vai anga o e tau tui. Nei ai ai tangata, tangata lotupe, tangata na e tui, ki he otua. Pena e kakwhai e ne koe ne ngāwe na e whai koe pong pong kotoa pē na e kaka whamalo hi sino e mounga. Pe aho e taha na e kaka e tangata koe ni pia ne he kea o ne tā fisi hifo. Ne tā fisi hifo mao e fua ka i a kau o pipiki ai. E pia sio ki lalo ki he liri wha. Pia lotu e tangata eiki tokoni mai. Kukuau tui kia te koe, pia kukuau falala kia te koe. Pia kuke afioi e ku mea kotoa pe. Pia aaha ke tangata se o hake kutuhifua sisu mei olunga. O ala mai hono ni maa kia te ia ne pehe mai. Piki mai, tukuange a kai a kauka ke piki mai kia te au. Pia to'o e fofonga e tangata mei a sisu kai sio hifo ke fua kai a kau. Pia anga fefe tukuange hono ni maa kai piki kia sisu. Pia ne aaha stoi sio hake kua puria sisu ya. Koe mea ea nai hoko kia pita he aho ni. Nā ne tui pēkia sisu, pia ne whanonga he fukahi vai. Ka koe taimi nai mālohi angea ia e matangi nai to'o hono fofonga me ia sisu. Pia koe mea lewa nai hoko nā ne tau moloto hifo kia meremo. Kai whawhetai nai ofi pēa sisu o ne ala mai, o ne puke hake a pita, koe hāku ke tāla ai. Koe hā o kuke tui vai vai ai. Se asi moi kāi ngā kupehe pē tau whono ngā. Tau lotu pē. Pea tau tui pē. Ka koe taimi pē o ku mālohi ai matangi o ngāhi whaingataa. Oi māma koe ni. Mōre ai. Pea toho tau fofo ngā mea sisu. Pea koe mea pē o ku hoko. Koe tau tau moloto. Pea tau meremo. I ngāhi whaingataa. Mo e ta'au e māma koe ni. Ka koe whikau o e ki i tokoni o e pongi pongi ni. O ana ato e tau fōkasi mo e tau sio ke a sisu he taimi kotoa pē. O tatau ai pēpe koe hā lahi e whaingata te tau whepaki mo ia. Tau piki mau e tau tui a sisu. O ana pipiki ko hi ko hakoloa pe ko hamea au tau mau he māma ko eni. Ka tau sio taha pē ki a sisu I he taimi ko toa pē. Ko e tau kawe ngā. Kua ke ilo imo oni a sisu. Ko e taimi nana he na heka I a sisu mo pita ki hewa ka. Na e tā lolo e matangi. Pe toki tū ulu tui e kau a ko. Ki a sisu o nau pehe. Tā koe alo oi o tuā koe. Ko si e nau toki kamatae ke nau ilo a sisu. Ko tau feka uia. Tau feinga ke tau ilo I mau pe a sisu. A sisu na e pekia ko hui koe tau ngahi angahala. Piki mauai e tau tui. Ko hi ka tau mau, ai mo ui tae ngata. Amen. Tau lotu. Ia tua mafi mafi, o mau fafeta I atu ki he afiona. Ko ngahi lelei, mo ngahi tāpua ki ko toa pē, ko whai ai ho mau whakakoloa. Ko ofa ata ata pē ia, ai afiona. O mau whawhita I atu kua hui koho wholofola, kua whai ai ai vahe vahe, o I pongi pongi ni. Tukuia ke hoko, o tongi ki ho mau loto, ke mau mau iwi ai he whanonga ku mau whai, me I taimi ki I tāniti. Ha pai atu ai whaif kau, kau mai kau taki a sesi, mo I mau kau ngāwe, ho mai ho lau māri e mā oni oni o ke I whamāna vai e mau ngāwe. Ke kei whakaivia ki mau tolu, ke mau mau iwi ai,
ko i koe ngāo e bēia ai afiona. Ma ulo tuatu, kai ngālo, siiria funaki ki whare mahaki, kai umaase maumanga kau mahaki ia whakasino, eiki, o i kai nou nou e ni ma whai whamo uio e afiona. Ala mai o ke whai tāpo i ki naki nautolo. Koe mau whānau i apopula, whaulo mai ho māma, tuku ke nau ilo koe māma moonia, ko sisu kalaisi na e pekia he kolosi, koe hi koe mau ngahi angahala. Tau kawa mo e afiona he ahoni, si e mau kautou rekele kāku toka pēmei api, e ki whai tāpo e ki naki nautolo. Kei whalahi hon nau ngahi aho, pia whai mai si o nau whakamonu ia. Mau fua ke atu e mau ngahi mo uini, si o mau ngahi family, tau kau bebe mua moe a Fiona. Mau whai lotuni he hua wha alo ko sisu kalaisi, ai anā ke ako mai ka mau kalotu pia mau pehe, ko mau tamai kui he vani, tā puha ho hua wha, he hoko mai ho pule, whai ho fina ngalo, hangei ko iei he angi pe he fok mamani. Fok mai e haone ha mau mea kai ki anai. Paka whamore more mau ngahi anga hala. Hange koe mau whamore more ak nau tol fua pe ak mo ua mai. Pe wana ka whahu ki mau tol ke hai ahi ka ke whahawhi ki mau tol mehe whiri. He oku ou ai pūre moe mālohi, moe koloria o tae ngata, pe tae ngata. Amen. Pe koe kereshe o tau eiki. O falahe o tua kata utamai mo e feohi o lau maari e maa oni oni. Ia teki tau tolko toa peia, fai pe, o ta engata.

o kapuno watu a causa la fimi mo hosite olang o kunau fumata ko nau mamalu he ki hofofonga o kuma ahai